0: thimala ama thinyunga ni munhu mwari nyulo ndo ri wona kana ama thiawe ni nyu makhalana e problema wira mphuke nyu na mwari nyu amuja ndo ke laka ela kimfaltari e boruhe problema va de problema ha sheni ni poni khala thiana e problema khimala umpresa ri paciencia vala lopana alopana ni vile la na basa thiana khambala mwaka aiti shku dindri
1: Morata amwe atebo Juma ubenenense wa mpfula ni hoso kurelani
0: ami ko shukuru varega ntego nendretele ko vira mwe tata mwe nase ruthowa mahikwela mwenkhala ka vai mwenkhala mwane taku
1: taku mi yele nkithwela tata nkintswelo viraya mwikinyo liheke
0: nimitizi zo tivokira la kamna thowa mwane taku
1: o thowa manapa yo malasini
0: kahiyeyo
1: nenyo na thowa tata
0: o masebe ginira ka kimiwa karati ula me gina mu ipithela kane mi elelo ba mi kira i elo ko horeri aba atata a hokela nyenye hokela
1: e ki hovarante ko kina ke la onke lia uhavo me kinvarante ko
0: ayo
1: tata khanna pa chokela ni puro
0: Data ginanke ginan tanse
1: na ke la kañu ke lihia
0: ayo mapin lihia pa ruke la ka
1: mapin ko sal mo ho chicha mo vireke asana kañu rati ayo no te posu kure
0: la sana mana sana ya horupa va
1: amina amo yatibu juma
0: amina
1: nirina mo ha wa kañula amwafano na hituna ruiwa Ukati go 2 ora ni minuto loko ni wa minuto mitano na miraro. Ula radio Msambiki na wewe wa mpula uzambesia uniasa Cap Delgado. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Mosheleliwa.
2: Kweseleliwa ka hiki ni seliwa.
1: Kamna seleliwa mapinko sala tata mtina nenya.
2: Nsina kiniriwa Inacio Vicente. Na wale maleliwa a Patricio. Wana tukua Uskola na mtu waga. Lasi omukovola igu.
1: Mwena. Mwehola muhiwa Patricio.
2: Masi mwehola za. Kirere wiwe shesha.
1: Karibu.
2: Kalae. Yane ranea. Yire liwa para. Nyungu shuta meteko. Mwarwa nyumkishunte. Ushuta muteko. Mwari nyule, paro shuta, paro kane toku awe. Ya suwele ari, ama mawe. Ya mkontorlari. Mwetelo, mkalawira koneta sana ni yawe. Onawe ziwewiri wa, mwetelo mneta nyungwe ni ya nyula. Konetua siso, mweta mwereke so. Mwaliule, ta shuti siwa awe. Wa ama mawe na apa pawe. Ashuti siwa makalelo agate. Ofia ntomashikwa alava, nera huna omutela, na muku shavo, na moro yuho wanyihu, nkela kana kanako, wama mihu wala otume lukari yahu, na kana vahu. Kutie niku seria mpaka hava, ima wanyihu ni hiwa na naka, mahawawera na ofie ketele ya kala hii. Atu ya omutela, tikala ya kasawa wata, ili taru, kaya nayar, aili ya raru arene wata taya. Aiwele laka mukhalelo wadate. Masulele wa ngulpali aka. Mutelaka rumari nyu maamukusha. Moroi hakuwa nyinyo. Maapelo kusuwele. Urua konsuwela. Mpaka nera. Mwaraka kimutelia kono kipariliari. Mahawa wera mremu na wamutela. Uhishunte yi simbari wabate vale. Moroi hale. Sivaa vale kukuvela na nama mawe. Iye ya kela omkururi ya kasembara we, ya kela omkalikari ya ka. Mwensu wela we, anamu shuti ha, yu mnamu kushumna hala mrowana ka elapuanyu wala wama mbiyo. Tulele da sotene yo, libertades wa mala mala. Mwena konti sao, mnamu rawala mkiyo na mutela. Mnumu yivela veli. Kulele mohanu mkana ka, mirelo sotene vate,

Ore era honarika, kavo hino vaha mahapa. Hmm? Miki na o pentani, pento pento pento, pento pento pento. Miki na o kwani nyu, nkira ni tata, nihiwa waka hoviruwa tu. Na we pani horeta wondri ma pipi. O tuka va wayanoniva, wayuchi. Kibu ya ha manle. Enayeva. Ntiane, nantumaka sarapwe, kaweka, punghuruwaka. Eh? Poatu tu senda kama nawe. Rera va, mapinko sato kwale. Mwesa uimuru ni wenyungu. Ukunulaka. Mtatono. Mkakalani kwa kali haka. Wawari haka mana toto. Wera haya mweto waka nyulela mwere. Aina ya manani haka. Mana ankomu mulambiri machomili. Nenyo toki mpo were hea. Wawari haka. Molu malalo mpento kamana mapingosa. Wawari haka. Nukuo notiatia mekaya. Otiatia mekaya. Otiatia mekaya. Wachi vela. Wachi va. Mapento ayo. Kanona ba, havo nkale rupia tano, havo nkale rupia kumi, watu mela kupachare ungo ufera ba, nakala, nkarwani, ni vinti metikazi, nampanya ungo urwa ungo ueta, nampanya ungo, nyova tata puntu maka supioyo, masileru, urwa kuwa waha mwari nyo, na wachu wela nyo, makalelo auru twayo na wapi manyu kwilo kati mtumaka arana pani hania mahapa ukati umatu viola chicho purherera ka ankala mahapa ikoroso ankala mahapa nyisi ani tata enchule nyila ngamwa pente nyayo mwakumeli heke worera. Mwitu chiheke makale lo chino chivelayani. Nka apwane liheni. Nka mwachunarini. Ina wii wakamolwa. Nka kichunarini. Ninyuva, pipi, mwapente kama ninyuayo. Nlopwa na vana ntuma kamicha, moja. Pumala kami akami lia mupuru wanaka. Kana puru bulema, hena kana tafawite ya nlopwana. Na sukuru, kaputula, ntumole ya kola, naviri ya kataru, nyumpu nkatelaka pungwaraka. Nkataka pungwaraka. Mocha nyuntumelo mwako, lola jinavira miaka miraru. Amupuru wanaka na sukuru vale. Vano ninyo, mpaneli haneke, nchunara neke, mpenta neke, mkavihira neke, mkawuse ni atuma toto mkungwa ni vaa, puwa chihana kamiru kuchumana, chupatoko ni, chanumata ni ungo nangha kuole, mko mkalihera, na mponyaka na nruweraka na muha kuola vaa, nirekisia ni watoko ni wa, puni hani yokalihana, puni hani yokwanya chankai, Pwendera chomo. Ulumu nkupuyo lola. Mwahipente kilelo. Nuko pentato ya kani. Kawanchuwa ni ava. Ulumu nkune ni navira. Nirwe kuko ukatiru na vindriwa nuko upuela. Nkaya na achiveli yole. Mwahipente kilelo. Kawanchuwa ni ayomelo. Nka pente ni haya wakani. Nka pente ni. Melo kawanchuwa.

0: Basi ningalo wana ngonte kola mo baradio Mosambiki ni hina ulo mbrene wi kulela warera.
1: Ofundi ni makalelo e kurwano.

Okati kwa 4 ora ni mnoto mloko mitano wa mnoto micheseni hino pio mwisho ni ni homwe mesera umakenla telefone ni mite kochi honu halaka kule hani nilu monema kuwa guonjo kula wachulu wela penhuari hunkai provinsi ya cheseo zambesi uniasa wampula ni hole lakono Cap Delgado hapi nata mundweni titimi haneni pentane ni kavihira ni wakila ukati wohu puwelo mpankela ikirini kuna ninyo upule kililo tihi ni huku nikina kuhala ukala binata mungina kupimana horera utitimihana nupentana mahiku kanlikana nira maliheri sumana kumana nore ya mabukumpana fasi pentana apentane Pedro Rafael Centro Emissore Ernesto Imposto, Ariu Máquina, no Central Técnica, Nasser Adolfo, a microfone. Olá, Nenê Nasser, tu não anapuia na halokumana, e por ele é o Rádio Moçambique.

0: Lina liangu João Ernesto Nkapoka, ngukanyenge chipindia shekune kumapalapanda Radio Mosambiki. Fundi mitambu wangu nelo ni Makungeli Junior. Napanilo wako mbodi, undi manya. Mwawala kela ulweli walinyega. Tukanava kumwigwa madiku, walipata leshengumi. Leka nivaigwe venintete, batuwa mbenge na umwa, mudiengu de kubilingananga. Ikaba kenga, uvanko manja mawala kela ulweli walinyega au mene.
1: Kwa Esmeralda André Davidi, linyega kuwa nyamani nangu, inaigwa vate ndadoni, numi ajandiva nao, linyega. Mwali ala kela na manya shinu, kanji uva ulwele, unamona junji mpaka, patu nalola na mene televizao, atava nalodia. Vanji vanyuka atakenga basha, madodu amu, ukalola nepa kulota kuwena, shiva shinu shiname kuinena nkutendea dao, iju imu. Kuvimba. Unavimba mpaka kuva kenga shilongo. Shinava shinu shikumene. Pakulota munu kuikala kutua kutenda doni serake munu aijia shipali shanyukete kanji uvelulwele. Kanji kupateka nkati. Atua na igwete nda doni aijia ndi operare ulinyega. Kanji tuntishimona kenga nae mumi. Nae wetu tunaa kumu igwete nda doni nangu wapa ngupateka woku andivimba mene. So tuigwita vila doni andi operare ulinyega. Mwa podi kuva doni shimpateka nkati. Matumbo amu kukadidima na mene unapago kupateka mundu amu kenga nchipandani unatenda doni talvezi na yave na nchipandani rinyega liankati lutipateka kenga nchipandani munu anamanifestari doni andavimbanga au unamuona doni naye shipali shanyukete shinjipe mene so uigwa vila doni ajia palande au pera rinyega mwa wanyamani mwa shimpateka nkati kenga nchipandani unatenda doni nchipandani kandi kanji vene vasaude ova manya doni shinwa shilina lyake linyega
0: kupona kwake ni kuoperara bai
1: kupona kwake ni kutenda operasao kupona kwa tumanyite mpaka nelo hapa mwa tuna kuona shinu shinji shitenda shilode doni ukatenda shinjio au ukakumbisha njio undapona kukavele kuvila kutenda doni unapungula kupateka kula kanji kupona kwake
2: kamisa buduli makamula sipa ipali mishipa ina dimbili pali wasema mishipa wa kulabu wa munda upali mishipa wa kushuluka
0: napenda patombangela mwa mishipa wa kushuluka mishipa kushuluka wala kila mashi
2: mishipa wa kushuluka au kwa monu langu veni vau kanji pali kwali njenjema kakuluma manyamani lakini mbona kinga shilwele shulu kilikuwa kuhashi kwali mani mwe pali shini kukode shilwele asho
0: senti pa kushuluka
2: senti pa kushuluka
0: napani suka di diyo vele unangolo ya doni kwa hali wewe
2: ndikidi ndikidi doni
0: wana paga banjo kwa lekwana
2: ashina shuko di di mwali duwa doni duka kukuonga kusumi dia biashara dia kuonga na adu ndibairo
0: pita uwe nana
2: pita uwe nana duwa aluni uwe na mkuiti kukaya upande umu au kupoteka upande uku mkono nilu hawa kwanjanga kuhuta ndi uta ndi uta ndi uta tundika alama duwa doni pata ntela kukumbila mena witi shinu huka mwaka huka mwushu na hivyo kukulumuka padiki padiki bai na shinuashi shajioni na mene na kukushipitali unololi yangu shumene hai diki diki na mene hai naba mudo kutumbula hapa ina kuhika
0: kukushipitali kula hapa kulota kuhi utumbule kama diki diki wanaumia
2: wanaumia
0: majopeshe
2: kwa hali nyamashi wale opa wani nkwali kushipali ndika diki ndika mwaka umu wiki mwaka umu kukwaka vili bai wakangutende operasamu kwa wanitumbula bai
0: na maduwa nuveshana
2: nuveshana kabisa
0: di mungu di wakinga unumipa kambi
2: di mungu di pali
0: na mkwa valeka vana
2: vana pali
0: mwa pali vana jivana jiopa do na wakoka na uombe nangu na pungula vana mkwa valeka voe
2: meni meni meni ina badao
0: nipani wakinga utandili utandili operasheni wanchipa wakushuluka usiloto wala kele ntenganjani mwa vana voe wankujiopa na meni kukana na uombe nchipa wakushuluka vana jivashi doni jiopa kwa pungula vana mkwa valeka vana jikujiopa nipani wako nelu waulili hapa vano baba nishuleke ingashi
2: shuleke ingashi ukava na asho neu unajopa unawuse shulele asho madengu ya shulumi unakola kama kawada ya kinga kawada
0: Nipani operasyon wanyo napoteka shini?
2: Nee, napoteka shini. Tena maduva ala vave, watalambu yetu niva na watamu na meni. Wanakuwala mili wawoi meni, wawala kupashikundu hapa, kukapai kuni. Kunuwa wengkutumbula nga nsipa kunuwa kwa kulantia, wengkutangola.
0: Kwa kutumbula umenu ulola?
2: Ulola. na wengukuta ngoja pali nkongwe ombo na mene vamika kumuti kuno kula ndeje bai
0: ah vakuvike nkongwe
2: eh kuvike nkongwe
0: nepene dio nimekuona dash
2: mene
0: eh munu pantumbula nchipe vantankongwe
2: vantankongwe vamika
0: akwambe demo
2: eh basi dikidiki yakutavitukutukia nyaka tankongwe jo kumaiwa imedikuona kukula ndeje wako kutengola boko peja mwa bai kupa kumalila
0: pakola uta unalili mwanange dio
2: ya
0: bai ishembo na mene mbodi alo ndaveli maoni lavini ntete vatu wako didi mudiengo ya kubilingananga kwe distritu ya kubalama uva umia maoni lavo pakati paulwele walinyega napande lombodi tegariatu kama na wakati au tulota kumwegwa Joani Geraldo nae ni madiku walipata leshingumi akola madengo kwe distritu ya kubalama nangolo madiku kalibu ilinyega ni nyamani
3: Linyega ni shilwele chinkuwa na viyamba mbivili. Chakwanja munu mkuvimba diju mwa medi.
0: Kanji ya vele nume kwa rinko?
3: Nume. Weta patishema hidroselu. Medi mungi mudiju mula. Manjipali linyega kwa veni ntete wetu kutishema hernia. Hernia ni kuma kwa matumbo kwa mpaka mudiji mula. Kwa vilwe livili. Kanji kwa vani ntete kwa komunidade wa shema linyega. Medi o matumbo manawa shema linyega tu.
0: Kuma kwa matumbo mpaka mudiji mwa mudiji ingukulu muka inkuwa ikumene?
3: Inkuwa ikumene si.
0: Nakano lishambi ombisha ke nyamani linyega mpaka munu kulumuka iju?
3: Shambi ombyo cha kukulumuka dijo. Tandi idadi avansada ne.
0: Ilinga
3: ne. Wetu kalocha ana munu akapata malinga dumene ne. Munu ajumili ya mili jangu kwenye angupoma. Nita ukapoma mili shambi ombyo shungumili kenka panado. Mwa idio kenka mungu tanga dunikangu wa idio ya umilidimua ukuma nanga matumbu mushitumbu kumutalo. Bida mudijo mushitumbu tipali matumbu. Então, para como o tumbo que dá para cá mudeja, porque pacate a pai pali, mindila, musjungo chama anel. Yani o mandila, o miepa vika poma, nkunguka. Ainda para nkunguka, para nipe uma nanga o tumbo que dá mudeja.
0: O tedoni, ilinga kwale, ishimanyi kilu shaki na meni ilinga ya munu kawa munu na ngolo. Napanilo? Mumakaja lanji tunavona vadioko wala kwa didi ambi vadikidiki momo vanatangadikanga kubana nchipa diju kuvimba. Vadioko wapa wapa maonya mani na ilinga ya iva yangolo.
3: Kenga mungu wala ngedile kuvimba kwa iju kwa mwana mandikidiki inawashinukuma utumbo kwa mudiju. Masi shila chojilo ya chongushamili kwa njanga dunu hidrosel medi. Mudiju mula ntao vana vadikidiki na vana meni shilueche vana wakoda wanao iwa hidroselu. Kanji vana wailinga ikumeni chana shiluele shikumeni hernia matumbu kuida mudiju.
0: So kulota kupona milungu nchani vitandeki?
3: Kulota kupona munu kampata shuleke nkashi bidu kulambe hospitali kwa shuvele. Ntao wakona damu shulele chadiju o hidroselu o hernia. Munu ajibidi mtela wako kumeni chana kwenye mubloku mpashula ni kongongo spokosilesha nao. Minawashidu ni kwa lambe mtela komprimidu kumila chwa inapona meni mtela wako memo kumpashula.
0: Wanuwa hewa nkujopa nangolo madiku kuka kushipitali wakabana mishipa na wapashula. Vanji nganu ya dioni kanji vanji wajopa mwenu kupashula wano ingaba napela. Nelu waulishana kupashula wa opera sangu kupateka omeni?
3: Pashula kunapateka sini. Unapateka sini mamuna nji mubloku pustandi wantantela ukuloto kuntanangwa umihili mula. Nae noni kupateka jima istandeka pa. So kupapachula pa. Nita unapateka sini. Sini. So kupateka kwa kwa nona badaye. Nipoja kuma mubloku wanda kusala kumalilindila. Nipona kupateka umo kwa shilonda. Yoni kukato wa mpachula. Kukato kupachula linyega ne. Unapateka sini. Ntawa nitete nawe vanu kutukudunu kujopo maduni munu wankunje mubloku wankumpachula na jopo. Sinawa shinu tratamendu kuduni munu anapela. Mwa shinu shakungula vile kutuala kumande angavini ve mungi mudiji mula. Pronto.
0: Napani alo munu wakampachula anako madengu kenga numi kenga umakala.
3: Wakampachula?
0: Mwa shidoni wakampachula kwa pungula vana mikuwa valeka mikuwa nadimungu.
3: Acho shinu chakusangapa. Muno kampachuli nyega madenga kulukola mwa mwishikale katangu kala.
0: Bide kamia mbukati miedi mingapi baada kutenda operasao?
3: Operasao, ana lumini makulu kuika miedi mitatu. Kanti ya te vanjo, ana vika te se miedi sita. Ya para milula, uidi, ulinji langu, ulikuwa emesa ana para kontuna kumukola madengu na wame.
0: Hapuna baada ya miedi andipo kadani nandiyagi kushumba?
3: Kulu kadani nandiyagi kushumba, na pako tistafauti. Mwa ate gotu kwa detari, siluwezi kengashi. Kenga mungu tangu kama nanga mimi matukio kwa mudiyo, kapa kwa kadi vange, yani ndiila ila iungu kama wanyamani, madengo makumeni, nyakata milandi, vikawe shilinga yake, ndao, kato panya kato palo, mkumu idopa, ngapana ngikiriare, yani shiungu presao, pala pa veli nangu pala, mungu kama force, vange nga wanemba waliwana natenda Ginásio, um gutuala diferente do que dopa, um cutenda.
0: Mas tem mais esporte, olha, mas incluindo o que o nega.
3: Mais esporte, o que o pato nega, mas tudo que tem nada a ver força, um contribuir.
0: Depois do nega, ele não olha mais de co, ele vai pato, olha, ele vai com o que mo, pato.
3: Nega, não me conga um pato, o tuano é vinte, um pato, um cova não, se deixa não.
0: Um conga, ele empata para te navegar.
3: Kongo na kupatikana popo mimi usijungo sema region ingina nkuvimba pa region ingina na weka chini mpaka mudiju nga
0: livimba pasi
3: livimba msheka mpossible na nyenje sinena kushana nyenje sinena papa na vimba ah iva ngali ambashija dinyega le dinyega le kongo iva problem ashida kulo kuna nali vana kana hapa ndivimba pa ntao wetu kanola tungulu kwa leo tunacha pa ni linyega lenkongo kongo kupata mapatikana shule kingashi mungkongo
0: nipanelo mamakaji amo tukamona nkongo kutumbo maveli mtika donia vena linyega vino avio
3: na kutumbo maveli na washi linyega aishi shule shinji na lina linji shema jine kwa pashtia jine kwa pashtia shulele chankongo normal na washi linyega kenga nume sinampata mudigi na
0: wana pashula kwa kutumbo maveli
3: kutumbo maveli pashula kwa mtale wana pashula so ipali mitele kulotu kumajanae uvimba kula kupunguka wetu mbalama amo tunachanga hapa dungi shulele wesi ngutuku tunakuidari maishi hospital huko mene kenga hospital central di Maputo mundu kenga aja kama na napasho kulula kuka natenda konsulta yokulu kumajidari
0: na ngolo mitenga chanyo ilo utakwale kela venente tipa kuloto wadela ledi na ulueli wa linyega
3: mitenga para kurila ledi lele linyega mamutangal dele madengo bidu kwa madengo anapashi yako ne tende ungu tenele bae mpaka ndu unungu malio nela ingu malile ungu katenda inga muna katenda inga dao ungu kriari kondisonji kuloto kupata shule shali nyeri ita madenga avila kula kukungulikila sana vini milandi ni mwitu kawaloto kunyokata mingulandi bidi nyokata hitu kukoto wakumado dapana inga nyokata wano kaje na paka matatisha Skumeni chakula tu tena vana nini tete pamoja na disiwenga don.
0: Ni kwami ni kenga ikawa kenga wachina vana widuko duku yali nyega. Mwashi marela kela nelo undipata payo. Shangu iguite na ngo shana nili nyega yadao linkwaloka na omadengo makumeni kenga kunyakula kwa mijigo vya kuidopa. Uvinkotade kukuluka nchipa.

0: nkhela
1: ayo e ruka thimo ntjene ke heria ka mosi go te korera
0: khlero se ba thire
2: nkhela ona phere ke so wa tsisa e shene nkhumela ba
3: hello ba ka ya mamenyo ka ba ke le wira a khali hero ka thina mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siwa
2: e hopa yo uma no phere ke sa bona sebela
3: enna sebela awo sa enna sebela tiyo khanna khan ma phere ke so wa tsisa
4: e ke khai E hopa yo uma, ene mai ye ni tana ke yoja saka sosiva. Ti soti kimani ha mwili, ni sosiva. Nka ja uhani bakane tu. Ki henle tu mo sa yore ra shekiro na ka nyo pa he. E periri ko mo sa ya mpento.
2: Mama ko khanle tu ko ranto ko nyu. Ke no na wara wana pa nyama pe ya humke na ko musia.
5: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku faranko ni macho wa kutesumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: khela
1: ayo e ruka ke montjene ke heria ka mosi go te porera
0: khlero se ba thire
2: ke ne ona ofrega se wata sisa e shene nkhumela ba
3: ele o paka ya maminyo ka ve ke le wira a khali heru ka thina mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: e hopa yo uma no ofrega sa bona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela iyo kana kana mafrega se wata sisa
4: eke kai e hopa yo uma ene mwe yini tana ke yo ja saka so siva ti so tikimani ha mwili ti so siva nka je uhani bakane tu Kihenle tremosa yore rashekiro naka nyo pahe epiriri kumosa ya mpento
2: Mama kukhanle tukumpira mpoko nyo Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia
5: Mukore hopa ya uoma naka laikiti Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema Osiva vanjene, okala vanjene Ni

0: Msikilizaji, na alama itamfunga futi mpango wetu wa hadithi za ngano tijana wa siku za mwisho. Yes, mana kamba daima tipata kusikiliza ngano mbili. Omi jeni damanda la mustudio na Ernest Impostar mkazi za fundi. Tangu zidi kulombera siku za mwisho wa semana ngema.
1: Sikiliza hadithi za ngano.

0: cinco pote Mozambique lo hera ka wimpata ru rana ke sambi e ro ka ranti penalty
1: mota per Madrid ka la poya Mozambique mena ka valo virinha na Madrid ka Ethiopia ver Ethiopia vo hacho mota mo Madrid ka Mozambique ka Madrid ka Stevers ka Madrid ka Rambo sai ka bas bet ka Madrid ka vale ai konvoni rata na Madrid kolava Mozambique mai mena Madrid ka Ethiopia miaka ya serna ya vasina ronyo na Madrid ka oko mala ya na Madrid ka nakala miaka so peraka miloko mili miraru na kana havale meto sa khatapala a Madrid ka okuru wala savanche ni ala lapo ya Ethiopia falume
0: e ke tulen manuzu wala ura qualquer giocatore straniero munuwe lwawe ora kama wata venche no tepa chawani wa africa no opakera Nigeria no Nigeria Somalia Ethiopia tamo mashukatero minche no traliva wata venche ne wawe havalo ni ra ura mwamano lo hana 20 anno 30 anno ayarna 17 anno 15 anno e tulen manuzu wala ura fazi hila no hiyo yo Mozambique no fazi kina hini weri ati mote ni ruaya na likwa pantu ore kino na fanyo traiva ore kino na fanyo kuvea ntao ya kumana ni seleção zikina ku nje zikale za Afrika nye kwa mwa ma Ethiopia masuma matsmaliano ma Nigeriano sempre ran kalora kama watu nje ni masitati zimo saruzi
1: na mushi mutela pera Madrid ka ure mase mnuto mosati kekyo klawera weti Maroko nonno wahima we varar woka mkhalo woka thulo khanto ko vi haba khani masima ke wa falo mutola ni wa pressure makuru maina manina mana anikanya hatena mana sindrikaya
0: mpaka ni nan vandi mona mpira oka waniwa na mwire Ethiopia na kanyari masi sempre ayarna okati wa wata vinjene pare kipa yo ti wapu khana ka ura tim marakar ne nan ba kono sempre e marakar ko lo tin khana difference yo vir kana wa ele na lo heri huron Roma la 0-0 masu on pelmenchi no hiwa marakar ko lo ni mona musa biki manani hakora na kisanti aroe kolu empate masinimora joku ore na wata vichene
1: estadi estadi uru pale lakini nao hakata masilio ampira kere ke karo na masilio ampira kale hera makuru la vai lapo yosopili hata masilio ampira lapo yo Maroko shkanro wa wala mshito nsia sentriki wa ya sakani sentriki wa lapo haya
0: inyo tendia ni manuzi wala ura tipu ya competition ya zingara kan kama competition
1: asante ne kanja la shaka
0: ke kai timota tampe mota sentriki wa kasentriki wa estadi wa masentriki wa kampuni nje so kala kampu za aperto so virika na nje kai kampu ya zaatri khelwa kani nje za khanle nje kampu za himwa ramapa nje kampu zinchene so fishari wa nje kampu ya za perdo zinirwa za preparation za terreno se le sounds a preparar kya terreno nje kampu wa water vinchene simani wa kati
1: iya kai kampu si sa atri kamishinta no si ya sakani
0: ke kai nje kampu zinirwa za
1: academia academia
0: si ola vula kama zi za le kampu
1: ya sporting ya wampula
0: ke kai ya ferroviario wampula ya liga yo pempa primero de mayo kampu yo
1: estado municipal yo pempa
0: yo
1: ferroviario que lima pero te baño que lima ni
0: que kainta de campuña y enta ore que la ku wepo tu ira kamu matu en cuanto ya matu
1: ora mas que ferroviario patu pe ni kurna Ethiopia Mozambique mo se kula khova khalle ver Mozambique me va me he kabat mar kabale la po ya Ethiopia ay mar que Mozambique otika tika mas kai ni kona na mavansa tu ira kul kuri hola Ethiopia otis ni mar otis omur shimar kabale en pro kun makolo mata tamadika la po ya Ethiopia formula sorika tabe shintano sa nampulensi baba wa academia militar makhela wola sonch potea ngosh mushin tra pere minute ki hamosa vano mpira atiki wa o memba koman le moha ngwani mukene ko ya khumela mukampo na mushin ya pela thoma e penalty matavini wa weso Benfica o memba mpira sisa kemala ka o memba no hi shinta ningwe malepa he masama sama matika sonch potea wa malo ya khume mukampo mpira atiki wa mukovo la kupula mukovo la meli aki azuli mosa vano mpira atiki mosampo le makarpiela sonch potea o vilankulu mosa ona kala mpira mosa falume wakati kwa ki azulu lava a no hero kuna besho bila mshinta no sapro le regional norte ona te particular to liva
0: waele na ungi ni wako himwa por karama ya zarati Mozambique eti sawi vin resumana yela na pakihu na hina malo himwa ura a ki azulu le expectative arnawe on romelo arnawe atra benchen wakati waka thoni malo tikhela kotuli kwasi okumelo paramelo poti wiwaka wira ternatore o kumihiwa kala ka ura a ki azuli a nilipa na wira na kisa pumpelo pia fazi kinako mpaka vazi neta jornada tanu nena anavo wana terota taru nungwana vitoria pili ntandro kaletrio lipa wata vengene para kipela yaki azuli wa ele alohera wata vengene wovirgana ni kipela akatemi ya medika
1: madrika ni kuna mambinya vale avahe madrika vahingwe kompanyo pari madrika musekula Mozambique mpato pia Ethiopia Ethiopia mungu lukuni havale mungu mpira repato pia wawe pari madrika lapo Mozambique madrika la distem vahe madrika antovira antovira madrika kumele wakuna makamata madrika lapo ya Mozambique madrika mbovita Mozambique kumusekula varara matata omeleka patupia nikuwe Ethiopia haikina Madrid kela po Ethiopia miravala omele Mozambique kumusekula wakona patupia la po ya mweso Ethiopia omana witala matavi wea na mambara mpira kebeti anukurula na Ethiopia folume wanipisa wanikura kore la Madrid kumusambiki.

0: Doji meio pai.
1: Doji meio. Kala wera no tukula sha baba akile lihira tu sinji pali. Atati reja no mpanya.
0: Iwa ngoki nyaka ihala halo mtoko ni makubiri nera yake lega ngoki nyaka turuku.
1: Ayo. Asante. Kete kento.
0: Iwa yete ke pai.
1: Kera ere kongwe hiwo tulino.
0: Wewe heke ino shulula sote ne.
1: Shulula.
0: Wewe heke pai.
2: Ani kopiri? Ani kopiri? Muhepe kepa manu voreiba.
3: Ani kamuepa.
2: Apuna enroi.
3: Kamu kotomola.
2: Kako nesana. Vale nipuka neo. Kanguria. Osilo baba denreye. Ii, eruti lankinona sana.
3: Ii.
2: Nakipesha wakaraka sani vaa. Mika mako uko tomola.
3: Ii.
2: Masi ii. Oke vala velio.
3: Ii.
2: Mamumu lelo kane tiyale. Ano ba ni kopiri ni hilo sowe?
3: Ni hilo sowe.
2: Nrowe.
3: Yeah. Eveji la ni hilo sowe.
2: Wa tumpia.
3: Ni yengi ni wa tumpia. Wa tumpia? Wa
2: tumpia. Oh ya.
3: Mwenda tumpia.
2: Ha mwenda la manakato. Ha ni kopiri kiro ba la vera.
3: Kiro ba la vera.
2: Hey, wapu heri wa.
4: Mama. Mama. Omo ke pesa muru
2: nrowe ki ke ndo ga do ware kwa e ono mo je
4: mama beto ye ke mo je lo venya
2: ani ko pili
3: mo
2: kana mo mama mara manola
4: ama na tumbi ani mama na tumbi hane va shirindi vale
3: na hala na se chinga
2: chinga
3: ani erke mapurura nrowe ne erke ne taka
4: mama anki yare
3: ne erke mapura ne erke ne
2: ani ko pili nrowe
3: Rowe nere ke pura.
2: Nere mwakuvea ba.
4: No mukupesha muru.
3: Mehiyo.
4: Mama.
3: Bate vahin ni tuweke. Eti mwao tene maye.
4: Mama imetu hiyo.
3: Maye.
4: Imetu kiwere ya mama.
3: Mwanye iko tiyo hirupa.
4: Mama nkikuru sendo niko neva tupini va.
3: Odi. Odi.
0: Hey, ni vire ni vire pa hiva.
3: Ah, sikoma sikoma.
0: Ah,
3: asante.
0: Negira te baba ba.
3: Asante.
0: Ah,
3: sikoma.
0: Iki na wona thoni mwana tuli.
3: Hey, papa.
4: Mama, tuvekele sako kikone. Mama, imitu ya moki tukasho tuli. Mwana,
0: ntama atalibato kumanola.
3: Eya.
0: Ani.
3: Mijia pali ni vahiwe mahi para ninguri.
0: Ah, mahi hon.
3: Ah.
0: Oh, kiwaherele vahi. Rogole maha.
3: Jiko.
4: Mama, kipesha
0: mungu. Kala ala mahala.
4: Mama, muru kiviha. Mama.
0: Atukwene. Atukwene. Atuala, ntahi mensina naya.
3: Miano. Ani kopiri.
0: Ah, ana toko nani kopiri hoi.
3: Ya. Kiri na amara kaji.
0: Ari na amara ya nsina naya?
3: Eni hime mekaya.
0: Mai nsina?
4: Apiti mpina.
0: Ah, bali gini waka mradi unimani kopiri. Apiti mpina. Patwala sa?
3: Apu ya tiyono.
0: Kuu.
3: Apu ya kikwenye uiwenye.
0: Kuu.
3: Apu ya kikwenye uiwenye.
0: Ya haruende ya reta kahere kibanto kumpanya seribiri.
3: Iya, haine kawela. Apare na paransewero.
0: Ah.
3: Iya, apu ya mekiwile. Ni preocupa sa.
0: Mazimale to komiki thuna kukumaka wa hawila thwala wasuwela khala yi.
3: Tiyo me apuya.
0: Ee.
3: Baki na kona kiri maitosi.
0: Niki wakani khopiri ka hemaka muthu wo ni mwere wire iwe itaka.
3: Ee apuya. Niki na kuma mwana mwathu. Apuya nkin kuma mwana mwathu.
0: Banon to ka hinto ni wakuvile.
3: Mi. Na mwara kala mpina. Vate va. Hena male yaka.
0: Okay.
4: Papa, give me a little maho, would a papa, give a lantona.
3: I want to marry you. I'll
0: have a dinner, huh?
3: Yeah.
0: I like you, Halle Twin, in a name.
3: Yeah,
0: I'm in my way, no, I
3: have to come.
0: I come back to Mano, where I go, Raga.
3: Eh, has come. A santi. Up we are here, Vateva home.
0: Hey!
3: Hona Madeak. Is that a car? Eya ke sadaka
0: sadaka himela yola kela
3: haine yola kela puya ne haine ya anniversary
0: apale
3: uba pale mwana na koni hayaka apuya hi ikutho ikutho hey bahate bemvira he meshi mpuwa mu okhala namutikina
0: bana arongwana mana kabe
3: eh akwana foro
0: ah foro
3: foro asheshe
0: asheshe
3: eh Okay. So anendra hui, ei, no mala. Mm. Enta

0: Yaka, ndiye, mi ukintuno la vule tuyo le pala mnyuo.
1: Hmm. Yaka, hii oye kala mahawa na itoko la ba.
0: Ayo, tuwa walo ni a wana ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene mwana yohin kala kala awere iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavirikana manihu, na amala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumuntike la wawahana isu kwa huu.
0: Nyuwe yaka, nyumosu wala wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu, wawakuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Vo, siri shani yo.
0: Fanto, mwana asompi herawe mieri mpana musa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.

0: yoja ikina nkahima sana mahola
1: ayo yoja ikina awo sa anemba yoja ikina so kitimana ntoko ehopa maje mathapa anamurwane matuvi waira wayeve ikwa hapili wakula ni hiku ninlelo nemba miwa koroko simponya ni amawani mumu
0: oh denveri kano pahi
1: nari yaka niko wiwa hana itoka hinaka wira malikelo waikwa ha onimva hawe iyo le seye iya oni njerera okathi anamane aninuwaya niko kanle omuhi haka wama
0: maho nelo mtoko ni uko umugo maheni yolola basi minka kupanle itu atuva etuendera la yela hoi ndone barake yeyo ni hiyano
1: ayo ya kandone barake na okala ne matane hilir na mirerelo seye ya kamosa kamosa Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
0: Moro kuwarela maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
0: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ya mutate ni mwanyo.

Mwaze damanagu kakanyu namatot. Mwaze damanagu kakanyu numari. Rikimare manu kisu inle miwa. Mruma mara kakoli malila. Tinvinyo iiriyani. Kipanya kivoliwe. Kikusambite wanaka. Kikila atikinaga. Pashaka kivoliwe.